0: Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Ate, muntik akong sinali ni ma'am sa contest sa mat.
2: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
1: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
2: Eh, yun lang.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio. The community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: GG. 주저하면 기회는 모든 너를 비켜가 가슴 펴고 나와 바라죠.

0: Hi, Kuya Rod. Balita ko sa TAPS ka na nag-aaral noon pa. So may I ask, do you recommend TAPS as well?
1: Yes, Rona. I highly recommend TAPS to anybody. If you want quality education that has been proven by many TAPSians, enroll na kayo sa TAPS. Not just the high standard in education, but even the way that the administrators manage the school. It's amazing.
0: What do you mean by that?
1: The admin and the staff are always there to assist promptly on anything that parents or students need. Hindi sila yung tipong laging wala sa office, and they always make fair action or decision on any issue that arises.
0: Cool. Nakakatuwa ang ganyan. At nagbago na talaga ang panahon. Pati pamamaraan sa pagtuturo, dapat susunod din talaga sa modernong pamamaraan.
1: Oo nga po. Ang TAPS ay sumusunod sa tamang estratehiya para sa mga millennials, Gen Z, at maging sa Gen Alpha kung tawagin. It will be a good call to be a TAPSian. To the parents out there, don't just turn a blind eye on the reality na nagbabago na ang lahat. You must invest for a brighter future of your kids.
0: Thanks, Kuya Rod, for sharing.
1: You're welcome.
2: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
3: Ano po?
2: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman!
3: Hindi ko talaga marinig, Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
2: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
3: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
2: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
3: Ah eh, yun lang!

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Ma, buntis po ako.
2: O siya, matulog ka na.
1: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ako sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
2: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
1: Ah, yun lang.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Cecil, magluto ka na pag alis ko, ha?
2: Ano pong lulutuin ko?
1: It's up to you.
2: Ay, sige po, sir.
1: Cecil, bakit ketchup at tuyo ang ulam?
2: Diba, nung tinatanong ko kayo kung ano ang lulutuin ko, sabi nyo, it's up to you.
1: yun lang.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: Welcome to the Lunch Break Show.
5: Welcome to the Lunch Break Show.

Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Love songs!
2: Hooray!
1: Hooray!
2: On TAPS Radio.

Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral. Hey!

0: Oh, Batch! Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
1: Eto, okay naman, Batch.
0: Oh, eh, kamusta na si Jojo? Siya ang napangasawa mo, di ba? Kamusta na ba siya?
1: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
0: Ah, eh, yun lang.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Sana ang relasyon natin parang wifi internet.
2: Bakit naman?
1: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
2: Ah eh, yun lang.
3: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated. Managed by the Smart Student Broadcasters.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: ang inyong kinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Oh, anak, bakit ka umiiyak?
2: Pumasa po ako sa test.
1: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
2: Pregnancy test, itay.
1: Ah, eh, yun lang.

0: money pull up.
1: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano Nueva Vizcaya.
2: Uy! Bagong smartphone. Astig mo, pre.
3: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
2: Ah, ganun ba? Saan ka na ba nagtatrabaho ngayon?
3: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
2: Ah, yun lang.

0: Baptist ako.
1: Ha? Paano nangyari yun?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa karya? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak niyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: Anak, bili ka mo ng tuyo sa tindahan.
4: Mamaya nay, naglalaro pa ako ng saranggola eh.
3: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
4: Bakit inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
3: Ah eh, yun lang.
5: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Cecil, spell ambulance.
2: Ambu.
1: Faster!
2: Wee wee wee wee.
1: Tabi ma'am, mapupunggo ka. yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
2: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
1: yun lang.
3: You're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: This is Top Achievers Private School FM Radio, broadcasting live from TAPS campuses at 107.1 and 107.9 FM.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Parang problemado ka, Bes.
2: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Dami naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate.
1: Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba?
2: Isa na ako sa magdo-donate.
1: Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
2: Ah, eh, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.
3: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. TAPS Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.
4: TAPS Radio, real radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Cecil, i-English mo nga ito.
2: What, ma'am?
1: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
2: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
1: Yun lang!

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
2: Oh, ano sinabi mo?
1: Sinabi ko ang totoo.
2: Carpenter. Eh anak, hindi naman ako carpintero eh. Sa talyer ako.
1: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
2: Ah eh, yun lang. Oo nga no.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Buntis ako.
1: Ha? Paano nangyari yun?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa karya? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

0: Pinoy Classic.
1: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang ay may bulag.

0: naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time. It's now 6 o'clock.
2: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

ano nangyayari? Andyan ang habulan sa Senado! Habulan sa hagdanan! At kung ano-ano pa? Bangayan! At kung ano-ano pa? My God, Lord! Oh my God! Teka nga, parokya ni Edgar nga muna bago uminit ang ulo natin. Parokya ni Edgar, sige nga, tira nga.

0: Ay, pwede bang palitan ko? Palitan ko na lang. Sorry naman. Palitan ko na lang. Ito na lang, Mr. Suave. Yun, oh. Pangkanto boy lang, oh. 6:27, abangan naman nagbabagang pelo na balita. Dito lamang sa Taps Radio. Real Radio. Kasama si DJ No Name.
1: Tutup. Nasa ulo.

0: Nako, ayoko sana magbalita pero ano magagawa ko, kailangan pa rin ako mag-update sa inyo sa mga balita maski makapabwisit ang mga balita ngayon. Kailangan na talaga natin magbasa ng balita.
1: The long wait is over. Finally. Here is DJ No Name on 107.1 Haps Radio. Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
0: Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Bato de la Rosa nagpakita sa Senado, nakipaghabulan sa mga NBI agents. Sa ating balitang Ingles, kasi wala akong mahanap na Filipino na pagkakasulat. Senate cites in contempt NBI agents who tried to arrest Bato de la Rosa. In Tagalog, yung mga NBI agents na gustong arestuhin si Bato de la Rosa na cite in contempt. ICC arrest warrant laban kay Bato de la Rosa, inilabas ni Trillanes. ICC, kinumpirma na totoong may warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa. At alam nyo ba kung kailan pa yan? Noong November 6 pa pala eh. O bakit hindi alam ng gobyerno? Hindi alam o tinatago lang para madakip? Eh natunugan ni Bato de la Rosa. Ito naman! Sa Kongreso muna. Vice President Sara Duterte! Nakakuha ng boto para i-impeach sa Kamara. You know, 257 bumoto na pabor. Alam mo bang pati si Toby Chanko bumoto din ng yes? Bakit? Di ba siya yung nagsasabi na siyang tumututol sa impeachment? Ayaw ba niyang mapagdiskitahan? Ito naman! Tito Soto! Nakudeta! Pinalitan ni Cayetano bilang bagong Senate President. Mag-side comment sana ako eh, kaya lang huwag na lang. Ano na lang, pakinggan nyo na lang sa tono ng pananalita ko. Basta ayoko nang mag-side comment. Ay, 13 senador ang pumili kay Alan Peter Cayetano. Si Tito Soto, siyam. Oy, dalawa naman ang hindi bumoto. Oy, ang bilis-bilis na panalunan ni Alan Peter Cayetano. Oy. Maraming natuwa nung napalitan nagbabasa ako ng mga comments sa mga social media, pati sa GMA. Daming natuwa na pinalitan na si Tito Soto. Dapat daw palitan ng isang abogado. Ganon? Ganon? Bawas presyo sa diesel at kerosene, ipapatupad ngayon o ipinatupad na kanina alas 6 ng umaga. Oy, rollback o malakihang rollback? Sige nga, my God! Abangan niya sa detalye, malakihan ang rollback. Sana naman i-rollback ng totoo. Baka naman hindi i-rollback yan. Para alam natin, ha, i-compare nyo yung mga presyohan ng gasolina o presyohan ng krudo. Doon kayo sa medyo alam nyong ibinaba yung mga presyohan kung ipinapababa ng ERC ang presyohan. Ganon. Ay, sige, inom lang ako ng kape, ate ka lang. Ewan ko kung saan sa inyo yung saan sa mga balita ko ang makakapagpainit ng ulo nyo, ha? O dili kaya nasaan sa mga balita ko ang ano ang ikakatuwa nyo. Anyway, nabigo ang National Bureau of Investigation na damputin si Senator Bato de la Rosa matapos mabilis na makatakbo at makatakas ang mga ahente ng NBI na humabol sa kanya mula parking lot ng Senado hanggang sa session hall na nasa ikalawang palapag ng Senate building. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita si De La Rosa simula ng umabsent noong Nobyembre noong nakaraang taon. Agad na inireklamo ni De La Rosa nang pumasok sa session hall ang ginawa sa kanya ng maahente ng NBI na pigilan umano siyang dumalo sa session at ipinakitang may sugat pa sa daliri. Sa isang video na ipinresenta sa session hall kung saan makikitang hinahabol ng mga ahente ng NBI si De La Rosa na nadapa pa paket ng hagdan. Iginiit ni Rodante Marcoleta o ni Senator Rodante Marcoleta na dapat ilagay si De La Rosa sa protective custody ng Senado hanggat hindi nagagamit ang lahat ng legal na paraan para makontra ang pag-aresto laban sa kanya. Inaprubahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang paglalagay kay De La Rosa sa protective custody ng Senado. Iginiit din ni Cayetano na hindi dapat hinabol si De La Rosa at dapat ay nagkaroon ng koordinasyon ng NBI sa liderato ng Senado. Nagkaroon daw ng koordinasyon pero kay Tito Soto. Oh, sabi dun sa balita, si Tito Soto daw ay doon pa daw nag-stay yung mga NBI agent at sila pinakain pa daw. At sabi ni Amy Marcos, ay mukhang coordinated pero kay Tito Soto. Biglang napalitan si Tito Soto. Ayun! Ipinunto ni Cayetano na kung papayagan na lamang ng mga senador ang mga ginawa ng NBI agents kay De La Rosa ay hindi sila dapat magtaka kung may makitang checkpoint sa mga bahay nila. Balak din ng Senado na ipakontempt ang mga ahente ng NBI na humabol kay De La Rosa. Habang sinusulat ang balitang ito ay bantay sarado ang seguridad ni De La Rosa kasabay ng pagpapatupad ng lockdown sa Senado. Oh, okay, pero update tayo, ha. Tinanggal na yung lockdown pero na-contempt yung mga NBI na nang aresto kay De La Rosa. Pero na-contempt pero hindi sila sa Senado naka-stay. Na-contempt pero doon sila sa NBI nasa kustodiya sila ng NBI, hindi sa kustodiya ng Senado. Basahin ko ang isang English na pagkakasulat ng isa pang balita. The Senate on Monday cited in contempt the National Bureau of Investigation or NBI agents who allegedly tried to arrest De La Rosa inside the Senate premises. Senator Joel Villanueva raised a motion citing the involved NBI personnel in contempt to be placed under Senate custody it was granted by the Senate majority. Saan pa? CCTV footage showed De La Rosa running to the Senate plenary hall to avoid being arrested by pursuing NBI agents in civilian attire. Uy, naka-civilian pala. De La Rosa, who showed up at the plenary with blood on his left hand, was upset and emotional on the floor while recalling the attempts of the NBI agents to prevent him from entering the Senate premises. The NBI has a copy of the International Criminal Court arrest warrant against De La Rosa in connection with the Crimes Against Humanity case involving former President Rodrigo Duterte, former Senator Antonio Trillanes said on Monday, yesterday, or last night. It was the first time De La Rosa appeared at the Senate since November 11, based on the Senate attendance sheet. The senator missed 31 plenary sessions. Sabi ni Cayetano noong kahapon ba yon o noong nakaraan, hindi daw kagustuhan ni Bato De La Rosa na hindi mag-attend ng plenary session. Ang ginawa daw niya na pag-absent o pagtatago ay dahil sa sinasabing arrest warrant ng ICC. Ito pa, isa pang pagkakasulat ng balita personal na iniharap ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa Senado ang warrant of arrest ng International Criminal Court na inisyu laban kay Bato De La Rosa. Nagtungo si Trillanes sa Senado nitong Lunes kasama ang National Bureau of Investigation upang gagawin ang pag-aresto kay De La Rosa. Sa panayam ng media, sinabi ni Trillanes na nagtungo siya sa Senado dahil na rin sa kahilingan ni De La Rosa noon na sumama ang dating senador sa pag-aresto sa kanya. Kinumpirma rin ni Trillanes na hawak ng NBI arrest warrant ni De La Rosa na biglang nagpakita sa Senado kagabi. At kasama sa mga senador na nagpatalsik sa pwesto kay dating Senate President Vicente Tito Soto III. Sinabi rin ni Trillanes na aarestohin na dapat ng NBI si De La Rosa pero ayaw namang lumabas ng senador. Itinanggi naman Trillanes na kasama siya namang NBI na sinasabing humahabol kay De La Rosa mula sa parking lot ng Senado papasok sa session hall. Hindi ko alam kung meron pang tama ba ang sasabihin ko na parang wala nang ka disedisente ang mga bagay-bagay. Yung nakikita mo na ganyan, yung napapanood sa international media na ganyan. Tapos kagabi ha, andyan yung mga protesters, andyan yung mga taga-suporta ni Bato De La Rosa at mga Duterte dyan sa Senado at hinaharangan nila yung mga papasok. Ganun na rin yung mga papalabas na mga NBI agents, mga sasakyan. Grabe, kagabi, maski madaling araw, andyan yung mga taga-suporta ng Duterte. At pinagdiskitahan ang NBI, yung mga sasakyan ng NBI, pati na ang hepe mismo ng NBI. Naku, Diyos ko po, andyan ang nagsisisisigaw. Andyan ang minumura si NBI NBI director? Grabe no. Hindi ako nakatulog, pinapanood ko yung live na video ng mga nagpo-protesta diyan. Grabehan yung mga sasakyan no, halos itutulak na nila yung ibang mga sasakyan na pumapasok dyan sa Senado. Grabe, no? Hindi ko alam kung tama pa bang nangyayari ang mga ganito. Tapos sabi ni, nag-live si Amy Marcos. Ang sabi ni Amy Marcos ay, pinuntahan niya yung ano, pinuntahan niya yung isang agent ng Senado, yung parang gwardiya ng Senado na binugbog ng mga taga-NBI. Binugbog ng mga taga-NBI yung agent, yung gwardiya ng Senado. Binuhat tapos dadalhin sa sasakyan pero hindi nila naisakay kasi iniharang nung lalaki, malaki din yung katawan eh, iniharang yung lalaki yung kanyang katawan dun sa pintuan habang binubuhat siya na ipinapasok sa sasakyan ng NBI pero hindi natuloy na naisakay. And then dinala din lang sa Senado. Ayun, bugbog. Binugbog ng mga NBI agents daw. And then ang sabi ay kailangan na panagutan ng mga NBI yung kanilang ginawa sa mga o, sa pag sa attempt na pag-aresto kay De La Rosa dahil wala daw koordinasyon sa Senado. Pero walang koordinasyon sa Senado pero sabi ni Amy Marcos ay yung mga NBI agents daw ay doon nag-stay sa opisina ni Soto at si Soto ay pinakain pa daw yung mga taga-NBI. O ibig sabihin ay well coordinated kung ganon. Yun ang sabi ni Amy Marcos. Di natin alam kung totoo. Yun ang live niya kagabi habang nandun sila. Kagabi nagdi-dinner sila kasama si ano, kasama si Robin Padilla, si sino pa ba yun? Si Bato de la Rosa, si Amy Marcos, si Joel Villanueva habang nagla-live sila. Oh my God! What is happening to my loving country? Ewan ko sa inyo. Samantala, kinumpirma ng ICC na sila ang naglabas ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa kaugnay ng umano'y mga pagpatay sa ilalim ng War on Drugs campaign ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa 16 na pahinang dokumento ng ICC, nakasaad na classified as secret ang arrest warrant ngunit maari itong ibahagi sa mga estado, international organization at iba pa ang otorisadong personalidad. Noong Lunes, sinabi ni dating Senator Antonio Trillanes na isang kopya ng warrant ang ipinadala ng Philippine Center for Transnational Crime. Ayon kay ICC spokesperson Orian Mailet, kinumpirma ng tribunal na lehitimo ang dokumento ng ICC na lumabas na warrant na kumalat sa media. Ito ay noong November 6 pa daw. Kaya pala noong November 11 ay nag-absent na si Bato de la Rosa at hindi na nag-attend sa Senado, sa mga pulong, sa mga sesyon. Dahil November 6 pa daw, meron na daw palang inilabas ang pre-trial chamber ng ICC. Uy! Ang tindi din ng intelligence team ni De La Rosa, nalaman agad. November 6 noong lumabas, November 11 nung hindi na nag-attend si De La Rosa sa mga plenary session. Ang sabi kagabi sa Senado, okay lang daw na susuko si De La Rosa kung merong ilalabas ang local court o Philippine court ay aarestohin o i-honor, dapat manggagaling daw sa Philippine court ang pag-aresto sa kanya. Hanggang ngayon ay pinaniniwalaan na si Senator Bato de la Rosa ay nasa Senado. Nasa protective custody siya ng Senado. Ibig sabihin, pwede siyang manatili sa Senado hanggat hindi niya nagagamit yung kanyang mga legal na remedy para kontrahin yung ICC warrant of arrest. Samantala sa botong 257 na pumabor at 25 ang hindi ang tumutol at 9 ang hindi bumoto, na impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte kahapon. Inaprubahan ng Kamara ang report ng Committee on Justice na naglilipat ng Articles of Impeachment sa Senado para maglitis. Impeach pa lang siya ng Kongreso pero hindi pa siya impeach as Vice President dahil ang mag-i-impeach, ang magiging judge ay ang mga senador. Iyon. Nalampasan nito ang original na 240 na mambabatas na sumuporta sa unang impeachment bid kay Duterte noong 19th Congress. Sa plenary session, inilahad ni House Committee on Justice Chairperson Attorney Luistro ng Batangas ang pambungad na pahayag at ipinresenta ang mga artikulo ng impeachment laban sa Vice Presidente. Ayun na. Itutuloy na ang impeachment sa tamang venue ng korte ng impeachment. Sila ang magiging judges. Ang mga senador, ang mga senador biglang nagpalit ng liderato kahapon. Ang bilis ng mga pangyayari. So to na kudeta, Cayetano bagong Senate President. Ito na ang detalye. Napatalsik. Kahapon sa kanyang puesto si Senate President Vicente Tito Soto III at napalitan siya ni Senator Alan Peter Cayetano. Bumoto ang 13 senador para maluklok si Cayetano. Samantalang siyam naman ang bumoto kay Soto. At 2 ang nag-abstain. Sina Senator Juan Miguel Zubiri at Senator J.V. Ejercito. Neutral! Nangyari ang pagpalit ng liderato ng Senado sa mismong araw na muling pumasok si Senador Bato de la Rosa na kabilang sa mga bumoto kay Cayetano at sa gitna ng paghahanda ng Senado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Biglang lumitaw si de la Rosa dakong 3:00 ng hapon o bago magsimula ang sesyon. Ang mga senador na bumoto para kay Cayetano o para palitan si Soto ay sina, ilista nyo na, Senator Francis Cheese Escudero, Joel Villanueva, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Bongo De La Rosa, Loren Legarda, Pia Cayetano, Mark Villar, Camille Villar, Jingoy Estrada. O, 12 na yon. O, tapos, pang-13, si Soto. Kasi dapat, kung ikaw ay kandidato, ang iboto mo dapat ay yung kalaban mo. Si Jingoy Estrada at si Soto. Ang bilang nila, 13. Ang mga senador naman na bumoto para panatilihin si Soto ay sina Cayetano, si Alan Cayetano. Siyempre, kasi kailangan niyang iboto yung kalaban niya. Panfilo Lacson. Siyempre, alam na this. Kiko Pangilinan. Siyempre, kalyado. Risa Hontiveros. Alam na that. Bam Aquino. Parang medyo... kakampi talaga nila yan. Rafi Tulfo. Erwin Tulfo. Sherwin Gachalian. At Manuel Lito Lapid. Yun yung siyam. Okay. Si Amy Marcos ang nag-nominate kay Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Nauna nang itinanggi ni Nina Padilla, Marcos at Go na may anumang pagtatangka na tanggalin si Soto bilang pinuno ng Senado na nagsabing wala silang mga numero para suportahan ang naturang hakbang. Ngunit madali ang pangyayari kahapon. Kinumpirma ni Lacson noong Lunes na may aktibong pagtatangka na patalsikin si Soto bilang paghahanda sa impeachment trial ni Duterte. Inihalal naman bilang bagong Senate President pro tempore si Legarda, samantalang acting majority leader si Villanueva. Parang alam ko na mangyayari. Matatanggal na si ano, si si Lacson sa Blue Ribbon Committee. Ibabalik si Marcoleta. Ibabalik si Marcoleta. Parang inaasahan ko na 'yan. Sabi nila kulang sila ng numero, pero ayun oh. 13. Kaya siguro pumasok si Bato de la Rosa para mabuo. Na na na na na na na na na na. Ano na mangyayari sa impeachment? O kung yung mga 13 na senado na yan, senador na yan, ay i-acquit si Vice President Sara Duterte, o ano na? Ano kaya? Anyway, let's just see. Let's just wait and see. Nanumpa na kaagad itong susunod na balita ko, nanumpa na kaagad ang nagpanumpa sa kanya ay si Camille Villar. Yan. Nanumpa si Alan Peter Cayetano, katabi ang kanyang misis, katabi ang kanyang kapatid na si Pia Cayetano. Oh, yung isa na katabi pa ni misis ni ano, hindi ko alam, hindi ko siya kilala. Ang init kahapon, pati sa politika. Wala na sa mood si si dating Senate President Tito Soto na sumagot-sagot sa habang siya ay nakaupo doon sa ano eh sa upuan ng Senate President noong nagkakaroon na ng ano eh ng nomination, ano tawag diyan, nung idineklara na bakante lahat ng posisyon. May nag-motion na ibakante lahat ng posisyon kasama ang President ng Senado. Ayun, nagkaano na. Okay, titingnan natin kung tuluyan bang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa bilang na yan, titingnan natin soon. Samantala, inanunsyo ng mga kumpanya ng langis na mayroong panibagong bawas presyo para sa diesel at kerosene habang may pagtaas naman ng presyo ng gasolina. OMG! Sa gasolina tataas pero bababa ang diesel. Ay, mukhang magdi-diesel muna ako ah. Sa magkahiwalay na abiso, magkakaroon ng 9.57 kada litro na rollback sa presyo ng diesel. Ooh! Ayos yan! 9.57! Magpakarga na kayo ngayong araw! Ang laki niyan, 9.57 kada litro. Oy, halos 10 piso. Oy, good news yan. Habang... 13.30 naman kada litro naman ng kerosene habang magtatas naman ng presyo ng gasolina ng konti lang naman 0.47 centavos lang kada litro. Ang naturang price adjustment ay kasunod ng ipinairal na patakaran ng Department of Energy simula Mayo 12. Oy, ngayong Mayo 12, merong bagong patakaran. Simula Mayo 12 hanggang 18. Oy, nauna nang sinabi ng industry source na posibleng umabot ng 4 pesos kada litro ang dagdag presyo ng gasolina habang maaring bumaba hanggang 8 pesos ang kada litro ng diesel dahil sa galaw presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Oy, malaki-laki din yan. Halos 10 piso ang baba ng presyo ng krudo. Pwede na ulit gumala! Mr. Ram, pwede ka na ulit gumala? 9.57 ang presyo ng ang rollback ngayon, baba presyo sa diesel.
2: Nagmura nga, sobrang init naman.
0: Okay na 'yon. Mas mainit. Ilan ang ilang degrees ba yung init kahapon? 42? Oh,
2: 44 no name. Eh.
0: Hmm?
2: 42 ay 44.
0: Ngayon yata sinasabi nilang 44.
2: Hindi kagabi eh, kwan eh. Yung...
0: Sa balita 'yon, sabi nila 44 ngayong araw.
2: Oh.
0: Forecast 'yon.
2: Kahapon sobrang init, maski yung hangin niya init na rin.
0: Oo, maski madaling araw, grabe mainit, maski hating gabi mainit.
2: Oo, kaya kung ano?
0: Nag-iinit din ako kagabi. Grabe talaga yan. Mantakin mo hanggang alas 11 ako natulog.
2: Ay, ganun.
0: Kapapanood ng live ng nangyayari sa Senado.
2: Ay, ganun.
0: Yung tulakan at kung ano-ano-ano pa.
2: Yung kay Bato.
0: Oo.
2: Grabe, no?
0: Ay, nako.
2: Wala na talagang kanano, Pilipinas.
0: Di ko alam kung saan patutungo ang ating bansang mahal.
2: Wala
0: ang
2: na.
0: Hirap ipaglaban ang Pilipinas. My wala. God.
2: Wala na.
0: Yung nangyayari, alam mo yung nakakapikon lang yung nakikita mo na naghahabulan, na parang wala na silang mga pinag-aralan, yung sagutan nila sa Kongreso ay tila ba wala nang respeto sa bawat isa, ganyan. Basta hindi ko nagugustuhan yung sino ba naman ang magugustuhan? Yung isa nagsasalita sa Kongreso, yung isa pabalagbag, yung isa naman sasagot na tila bang wala na silang respeto sa bawat isa, ganyan. Kung mapanood mo lang yung mga statements ng mga congressman kahapon habang sila ay bumoboto ng yes or no, eh matindi pa sa matindi. Lalong-lalo na si Leviste. Grabe, atapang atao. Parang wala siyang kinatatakutan ga. Sige na nga. Yan na muna ang ating managbabagang balita. Wala tayong masabi. Hintayin na lang natin kung ano susunod pang balita. What to do, Yane? What to do, Yane? What to do, Yane? Ganun lang ka talaga. Wala tayong magagawa. Manonood lang ng balita. At kamot ulo na lang.
3: Taps did it again. For school year 2026-2027, we have 13 Philippine Science High or PSI passers. Of course, no other school does it better. Congratulations to all of you and to you, parents. Acosta Antea Margo, Alejandro Rael Ivan, Carlos Charlotte Emily, De Guzman Elijah Kiran, De Jesus Wilfredo III Andre, Furuk Sabrina Adriel, Pambid Bianca Isabel, Respicio John Jr., Sumajit Maria Shelio, Taba Stefan Carlis, Valiente Johanna, Wong Rafael Blaze, Zabalia Kristen Marie Adeline. And you know what? Just in the past 2 years, we had 40 PSI passers. Well, this is simply the so-called QualiTAPS education. Congratulations as well to the faculty and staff and the administrators of TAPS. This is Rod, your student broadcaster.
0: Ongoing na rin po ang enrollment para sa susunod na school year. Enroll na sa lahat ng campuses ng TAPS!
4: Hi everyone! We invite you to visit any TAPS campus with your kids and friends. For sure, you will be amazed on how TAPS faculty and staff handle their students. About the classroom facilities? Well, it's beyond compare. TAPS has the best for your kids. So what are you waiting for? Visit TAPS during office hours. We have campuses in Santiago City, Hawaiian City, Ilagan City, Ros Isabela, Solano Nueva Vizcaya, and Alicia Campus. Next year, TAPS Science Campus shall also be launched. See you in any TAPS campus. I am Aldrich, your student broadcaster.